Kakuavi. Dalano. Dalano maki bae nyakawati. Katakamana o kangato. Aneno kangato makatitia mopile tiwati.